pangkang sinadyo nawang bujang biya laban niya mo kidlok bakato tukjom pugo mantay ruya tadi lumi puni kemo minyak ako lima ado mo.